Na doma iti Aotearoa e sengata me vere rindiando ai na butura rani kakamuraki na vetu tu ko kamuraki kina. Ke kako pa kambota ni mai lutu ni bata ni ngende ni ka bingarabi. Kako ngan rebo mo kon rubaka ko na rani vitar tar mai ki Pacific Media Network and a number ni telefoni sana ni saumi saiba walu saiba saiba. Vitu ono tolu tolu barua. Walu walu mai ki na kato ni meli liba liba complaint@pmn.co.nz. Se walu walu kabako ta mai ki na kato ni meli viwa vitu ono saiba ndua manuko rua rua bandua e o kalandi. Rani ko vitar tar bodo dolu ki broadcasting Standards Authority and a Saver Walu Saver Saver. Tolu ono ono, viwa viwa ono, sisi kwa banon to website bsa.govt.nz. Nwe kundu kethe bakongo, menendo pa kethe ringa and nalomba ni husu wuna singa. Mainangauna abaga dhurikina nubingarabi. Se programu ni kathi kathibaki kakundu bakitiko.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana Viti, Totoka, Matusinga Choral Group, Sanongui, Wakatawa. Nangore Valuali Savoy, Waluna Miniti Meva, Nakaloko, Nimbula, Nivulvinaka, Nimatavinaka Mai, Nagwalivna Nomini, Semovinakting Mai, and Kavini Vakarumbuk and Dine Karuni Singa, Nivula, Yokotova, Navulai. Balolo lai lai. Nimbulu vina kana lubi viti. Oni samatiko mai Aotearoa ni Silandi. Sina taunda kuki Aotearoa. Ndo mbulu vina kana viti nani vimbuni. My Bundol Wetlands e Brisbane. Mbulu vina kawa. Awangani sani ni vokatana kini mirona dhurubo una ma. Kerto utalangana viti nani naroko dina vila kiamba. Vina walevu. Nando vito kuni vina kama yana vya kavi. Ni vaka raumbuka. Nimbulu vina katalangana ni mami matua ni mami tutu na mbumbu na nana. Nana, tata, momo, na nei, na vei vale vakarotaki o ni vakai tikutiko kina na ngono ngo, se ni tiko boli ngai vale, vei kem ni talanga na ngande tiko mai vanua, se na ngole talanga mai vaka ngande, me na vei i matintu, se na vuru vuru liu tale so e na taunda ko kei viti, kei ni silandi ni mbole vinaka, ni mata vinaka mai ni kinta vakitiko na adha tale ni ngone turango chisu e na kavi ni kua, ngono nonda Wata wata luvi viti na veka vini waka rumbuka maina tolu ina tini karua na kaloko. Saiva walu nrao, saiva. Lima tolu ndua wayana na bantalu ni rao ni nivi tartarmi kina i wali ni wali isi na veka vi ni waka rumbuka. Nrombulu vinaka Gerald K. Penny Smith e Huntley, bulu vinaka Nike Momo e Beach Haven, bumbu e Hawks Bay, nusam bulu vinaka matu wala na foto e Napier, vinaka walivu, nando usia mavina nak mene ve ka vini va karum bu ke ke ni ke sar lu ve viti ni bul ve nak na turanga na marama dor bu nungo ne le ok ke mo ni nala lai o mar te ke ruji kono vinga ni ni mene at solo mo ne ro to kana singe le vini kono me vital no ke kalo lai ne na maro ni ni da revira na soli soli ni ram bul bul ve nak ram ma maro ti kono ngon ro vaga ding ding ti kono ngo me no vuli e iya ni bul ve nak ram ngon ne vi nak vo le vunda o vito kon nga mai e na varo rongo tu mai na reitio na vea kavi ni vakarombuka vinaka ndo tramanda na sere me brutal Westfield hava Santa Lotoka Chisu au Kirea e na PMN Fiji Pamana Viti ni bula vinaka ni mata vinaka mai

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ni sambulu bina kasei kua ngona non dei tuk tuk ni gito na kavni kua. E sabunga dei taki ni na waiduri kia de viti na walu na gito ni timini swaya shipping Fijian drue na mba ki wo. E na numi tau manda ni na rao ni musuki sombu ne wili wili ni gito e waiduri na nondo bonua. Ni sanga tigo ni matata na itu vatuba ni sotsota ni Super Rugby Pacific. E kaina bunilewa ni drua o Jeff Miller ni sanga tigo na nondo tau tuba tuba wai labo. Merto kako ni wanui nui waka tamba kindua ki nei labo e waro takamai na song songo ni rakavie burubura sena World Rugby ka merto waramba i lebu takana non rato burubura ni labo. Na nrua e nangito kena timi ni Highlanders and ka tini ka tolu ni singa ni volofe proere na bakibo e na matai ni non rato ngito e na sotsota ni Super Rugby Pacific e na bakibo. E mai vingo manei dho vini ndo ngito ua sive na mbaki ngo e na sotsota ni Pro D2 mai warani se o setare ki mbitu niata. E buke sarwale vo mbitu niata na non rato la ki waitavi e na finala na non kalavo mai warani se na province. E wakasama, e wakasa kiti ni vosota na non ngito mbitu niata ka mani soli ki na vikoe na idho viongo. E sa ndingi talanga o mbitu niata e na squad ni Fiji Water Flying Fijians and ngito kene timi ni Chapani e na kerosa nga bulka wani singa ni bulongo ke na Northern Tour ni na sota na timi ni Viti ke na timi ni Barani se Islandi ke Itali e na bula o November. E mai rawata na metali kola e na limisanga bulu na meet na freestyle e na sotota ni New Zealand Short Course Age Championships mai New Zealandi o Grace Callan. Na ngone leo ngo singa yamba kitini kawa kavulitiko e na Jane Ryan College. E rawata na metali kolo Callan e na ngona e rosanga buka ono po indi ndo vitu na sekondi. E maru tagabale vo Callan ni mai nganga e na sotota ngo e kaya koe ni na buke koe walewe na nona wawarau ki na sotota ni Youth Olympic Games kana waidhure Senegal e na katolu sanga buka ndua ni singa ni bulongo kana ngai dhaba na katini katolu ni singa ni bulo November. Arto na gito na finala na sotota ni MSG Prime Minister's Cup na timi ni Bula Boys go na nona rato wangruka na timi ni New Caledonia na kai rua kei dua dinangani a liu toka o rato na bulangi e na ndua kei senga. E roma e wadhuruma na kaini timi ni viti o Scott Wara kei Maikandau karto mai nganga kina na timi ni viti. Na timi ni Bula Boys na sota kei na timi kanganga e na mbakisa oti na timi ni Vanuatu e na finala e na kavini mataka e na rara na HFC Bank Stadium e na koroturanga e suwa. Ninda tiku ngai na sotsoto ngo na MSG Prime Minister's Cup na timi ni marama na Fiji Coolers rato nga ngatalinga ve New Caledonia rato anruka ve rato na timi ni Papua New Guinea na kai wake senga karto anruka ve Vanuatu ke na timi ni Atu Solomoni e na kai ndua ke senga mai dhabo na nonrato waitave na sotsoto ngo ne rato menganga ve New Caledonia e na kai ndua ke senga. Sai ko tanga ngore nei tiki taki, mai na tambare ningito e na kavani kua nomni ndaru vingaravi a sinate wani golo. Nisam.

Fiji pamana viti ongorndina na yanu yanu mai na sauda io li vo avio na tokalao to tokandina na na vakatarongi maramangas ni voli dr Terisi e vunindilo e na vida na singa sauti e ai na na vi bo ngiti ti weekend men da volana kende tukutuku ia a tombo urti ko ya ko mai dolo suva na ngone se tumbo da ti mikina na korto tokoya au kila ni ova na mai Derek Street ukila na kim do mai sota mbeka ngana ngito eh na rara lele toka ya avi kito yo mai rewanga bagalele ra Grantham Road kim sando sota ngana basketball court ra yo ndo waka na numa e waka e vipa ungiti na na vitala no ki maram kasnibuli Dr. Terisi, kina e kauta sarvaka e yao nando waka na nanu, eh? Nanguna desa tumbo de kitiu mikina. Na vital no kitha vaya, a saro sakan santa pa vola toka. Ya, wa vola toka nga vida na, ya tu vose vida na singa, ange o kani kurambui, e rao sarangani da kitha dala, ay sabara, ka santa pa vola toka, sa rao sarangani indo na ibola. Eh, sa rao sindina sarangani. Eh, sa rao sindina sarangani, minda wakanda rongo tika fingas ni Dr. Terisi na e kavini kua iso le vaka sa mataka sara na do uvu ki inungu tandu anga nangane kito kito leli mna ngone lewa ya kito sangi ndo uvu ki initu tana le kota na ndo meko sombo mi kito sali ndo le tendalo wati ki kwa ya nindo ulevo nga nangono sa ndo soko tu mibango New Zealand, Australia, Japan ngole sartu Hong Kong na nitu ta eh ya nangono mindo lako kina kwa sa ndo vena ka na ngona el me kine vale ina na na ngole tu ba soko ba kaka kaka me kito kila na ka me kito zakava aya te te levu na te ndu ruka na ka vet kito voli voli ta ki ndu voli ta ki ka veti na ka veti kona bok choy kona kala chuk na ngona ngoya na ngona lis me kino koya na me zaka na vaga lolo na siwa roma da kito voli voli ta ki sandona kana non do taronga talisa se vo gendo volte ki tuno kobo boga lolongo de habita li masa ko lan sende ya ke ko buli li sarandona ndola ya i sanango no ya i sanango no ron ndola ya na volte ki kaveti vakatanga ki na volte ki tavio kambia ko sali baka sam taka tingo ki buka ki tendo volte ki tavio mbat ki to tendo ruka na kaveti na ndalo ni tana na ndalo ndalo kan live ni to wuni new na vuni mol na vuni mango e ruo sarta nga e na kai lasa ki na veer tau na tiko tiki vikito na nona tau vuni mango orta na wakai kito ni koro ni nambuna e pagala katani tarati kon nangkele na sombe ni vuni mango yo kito

Ola ke tu te kini ngele wat ke fitu mai. E ke tu e senga sarga. E senga senga mbao. Me ke tu sanga nda o rei veilu enda na mango yo sa ke tu ma kataka sarga o sa rei veilu na mango ya. A sa miengo. Ko tani, ko na lutu o na kamba na vuni mango waka rua o lutu waka rua si baka si mende na lingango. Ana de muriru tika na na ilala ni ngani ki tu. Mendo suku no puli, do visuru tu koe tulengo no mango ni tu vali. Sa waka sarga. Ele uto na mango. Ngona ndonga na mango merenga me vito vivi taka. Eza kina kambo kwa zi eto tolo to ndua. Ya sara nga kim sara ngindu vivu wazi tu kina. Vivu wazi tu wakana waka ngwane ya. Mikela ngam ndo bale. Iksandar chunga ngam school uniform. Laka ngam ndo bale. Kuta ngindu mi kambo ni tuvu ni mango. Ha lako vango na. Vimbani kini sanda ngon lalaina. Vivala. Ya. Ocha. Sa oya. Isa na. Vivu kitu na li te te te ke ni to ta. Nga ilis me ni to ta. Sa ngon ndo kire ir na dhurubo. Ki mami lotu bata. Ngor na dhurubo. So vira era. Sa nga isu kame bali ni vivesu. Ya onon rokoro. Kosa ndo nge kire ira. Kire ni e sona do rumo ngole mena moniti so ngole mena vuke lulu e merme weru weru no menga bitu ni bitu vioka e amba dikito se la lai e ngone gelis me kina ni to tana soko sa ndo kuti merendo ke tuna kateni wer na la la do rumo na na na me ken rambata kata na kina na na le ni manu mano o tuwe torno ngono vina kongo mubamu na kata kina nongo momo tingo ino soke nongo ne dona kana non rondo ngaravi kito tu nangona sa kito selalai kito selalai nangona ngai lenga kina ni tu tana tini ka dio sa ul kalima o sa ngarto rondo redi kito kito bakalio vi ngona sempul tiki ni tu ta avala kana kede na apolo kede na mateni apolo kania se kito reida na granny smith ngoko na apolo nroka nroka ne yo ya ya nambata ni nisilandi na leni manu manu sa angere ya ndo tuna kati ni sul mer kota nandro ndivi vale ngomo ni kota sara e vale vita ke na ni tukuna sarwani so leni ngo so leni rewanga ni santa na kana nanda Avaka na numa tu na na nanda tumbu thaki mai na mai na koro e mai na koro ya nda waka I bola taka kede nda waka bola tu waka bola tu sakwa ngani lewa chuka na nanda skoro chuka ngani telefoni ya nda waka bola tu na vika kede rida nda ngai rongo dhe na tumbu na ta tumbu ura mai dholo isuwa tala taka tika ya maramangas ni vuli waka tala nga kino kenda iyo o kito ulando ngole na tin vote Kalau orang dia apa, yo, orang orang kita mana ve, saya rewang kita lihat kelantik na tin board rumi vata sosoko eh, road no puno ni si si lu kita mana ve indongo, the opening buat kita paradise, o paradise apa boleh kita cakap ni vaya vatu angga, eh, na sal sal tanin vaya, vatu angga, iya, ya, orang orang yang kaya kita vaya mana nak vaka bola eh, isa, ambil ni sere, situ bina kena vaka sama, sana bola bola sara. Iya, ngon ngendang gebe ngongoi lede kina sana sin rotan ngendang gebe wakana numa ayah dapat tali mantah tak se cikarango se sebe tali tingkana kaluni vingun bula dovol-vol sara iya aku na scroll san dovol-vol mana ven mana beba mesa tak tali ngana vol-vol berarti kan ngur kinta sana taipa nga san da teks nga eh sabu kasa sang sana ngono san da ayo tur telba tur ni peni bang sabu kaya vila dek telba tur ni peni yang berarti sana sang ni bang tak ting na peni minta vol-vol san da teks nga san da taipa tinga na keyboard eh iya ya Arto na makumbung gertando kurumbuita kan gertando reda new cursive. Nanda wala wala. Mango iya, okay, mami ngo na buri dami na cursive. Iyo, na sindra ni alitan mi viki mami na cursive. Ndolo mi ke, zando print lang ah. Ah, sangge pa buri dami rito. Ang raida, reo anga primary men, sandi na. Iyo, dan san ngol saman de reo anga primary. Iyo, nongko korni buli. Oh, ile, sandi ndi awarin rongo di tingo. Ya, na buno kita susumi kina, na korni buli talang anda, and the bago buli di may kina, eh? Na nongko ngoli buno mbala buli, reda sara na nonro korni buli, o ira na nonda tata, nonda nana, na tua, na pu, o may andi mao, pasan dona kana, marau na longo nongko reda, ang gay bonto keri ito, au sakai letu nga, andi mao, apa ni mbala binak? Ya, arakilasa nga isa, endo kosa-kosa lalto lang misu, mongor to kosa-kosa
va galeo io ninda do rongo do tunga va kai tala no ver no kan dai ni selandi dangele rei da sarno vuno er vuli me kina sa to kan dina non rekor ni vuli io sa io me sandra vola vola vola sarto se va ve da vola vola Tataka, tataka pakoti. Na rata lang, endolo tong kono wan telo, na rasa lang nyo ni giri mai, ningi tu kula. Oya unya mai mai na koro, niya sarang ay. Kito ndo wavi mbani sa matagal ni singa tapo. Yana tal no ba yan dang maru taka na rangwada. Iya, yung gome unang giri tir total manda na marama, niya sarang pa turang ulo may viti, kerto nga lala, may may rongwa si nando mondre, may ramay pakang bula mantanga. Kaya ni libutin ng hoso-hoso, veira, libutin lang na bisikutin ng nirna via kani na kavini kua io vertum da ngana we kanguni mara ni sawi eke rongo de uri de tonga uli ko toka ndona kana nongu rendre un rendre na wole ndi sese ni bitu tingu na italo no lasa so eh ia sartu tarongi do kana da melom ni wanga vuka na ndo vertum ke tukun kita kana wambo sudu go kona salad e ana ka ke va ngona rasa ne no to sa ti go vo volo volo tala nga volo itala nota ka no to ngoli mai Aotearoa na so so va ka Aotearoa New Zealand ar to kana wan bo su du mai en na loma ni wanga vuka wonga ni de line doki doki mer to ke re nga ver to na da dra ti wanga vuka me va ka ta ka ta ni ken to lumi no go korni voli pi

ama na viti ini 75 ena tini karua na miniti io ni tukutuku tukutuku ni vi songo eso en vaka dorritiko en mada sranga mengo mada mengo yengo na singa moni tikin tu city au tukuna tikin mada mengo mbolete ninda na maro taka tikin nanda vosa na mada oni na vosa vaka viti ni Islandi kana te gutik tigo ena singa tambu sranga ngo I orto no wekanda, wekanda te ome na sana waka turang o ra, erto no waka ato sangu tiko na moni di kena tusi te o kalandi. O wambo te ninda na ngole kena Ministry of Pacific Peoples na na nonda to Facebook page and na redita langa kena na ve songo e so waka edori. E waka edori tiko na ve sai New Zealand di kede sara en na lomani mava ome ongo. Yeah. Moni di kena tusi te o kalandi ne kalima kena ika ono ni o koto and the Manurewa Library. Manurewa Library, Hill Road in Manurewa. Maina tini na mataka in a wana kalokone kavi in a waka dhirtikina na Vosa sessions, cultural showcase, children's activities, stories and traditions kina community engagement. Ya watongo na vika tonga itoka na nondo to posta na wekanda ni wekanda minasana baka turang o ra join us as we celebrate Fijian Language Week, an annual celebration that promotes the use and preservation of the indigenous language of the Fijian people, alongside English and Fiji Hindi. In New Zealand, it highlights the culture and identity of the Fijian diaspora, fostering intergenerational learning and community connection. Yeah? Nanungu wasa, mitika wumai wale, kamo wasataka, kameo wasataka, ena visinga. My language starts at home, and I need to speak it every day. And wabnu nakataki arto tikunu vei I kambani ke dengon vei song song gongon to vei to konitiko veira na wekanda leoni esana baka turang ora e Aotearoa Manurewa Local Board ato na Manurewa Pan Pacific wakatalaki na the Ministry for Pacific Peoples South Back Freight Admore Investment Limited kena yora ya sana ora Aotearoa Yora Sandina tataka ba ko ti luke ke na mata vo vale na bali ke na ba ko ti mai na tu tu ko ngoi bali wa lesi en ngai ka ti ba ki wasa mata litiko en ka ni ko ni ka ko ni ngoli na tu ranga na marama ke ko ni ti ko bol ka ti manu rewa se ni ti ko ko klandi ona via la ki ti rei se ni vito ko ni vera na rto na wekanda ma na sana ba ko tu ranga ra en moni ti sanga ki na tu city ni kalima ne ka ona ma na tini mataka in wana kloko ne kavi Manurewa Library ngoiti ko na Hill Road e Manurewa ni ngoleani ni livito ko ni en we songo ke desa rato na vaka dorti ko na singoya singoroya vinak vinak sorvo levo en ngai kavi ba ki malua na non rato na vaka songo tel tinga na wekander to ir na marama leonia sorvo ka turang o lomai viti er sarti ko rongo en New Zealand ni mbula ni mbulu vinak meni viti kina kete sara na ve yanu yanu talenga nimbula nimbula vinaka sena talinga i ro rongo tendo na etu tu kuma i vira ena ka vinikua ke baka ngai rangala la nangai tavi mai na nangande tu mai i valni walesi ena ka vinikua nimbula nimbula vinaka sibina lima na tini kono no na miniti wonga ni de line dokindoki matani singa vo And watawata ngō, nanda watawata nulubi biti nwe kawini waka rumbuka. Maina tolu ina tini karua na mbongi lewu ni mbula ni mbula vinaka. Saiva walu na nrao. Saiva, saiva, saiva. Lima, tolu, du.

sivile lima ena rusanga vulkandua na miniti ni mbula vinaka na non toi tukutuku na marama ni asana pakatura nga ulomo iviti ngona la marama ni ulomo iviti Fiji Expo e West Auckland ena Rake Auckland ena singa Vukelulu. Vukelulu na ika vitu ni okotawa, mena tini na mataka, ina vana kaloko ne kavi, ngu ina waka idhuru tiki na nondoto waka raitaki taka taka nilinga, ina Pacifica Arts Center, number rua, Mount Lebanon Lane, e Henderson. Ina Vukelulu na ika vitu ni okotawa, mena tini na mataka, ina vana kaloko, ina e kavi. E, ato na wulite ki imbe, sasa, kina vitu taka taka nilinga taleso. Ya, ni ko toka nom ni si sveni ni ya na pina moni ko kes chiga ni de la ko sa ke na f post facilities eh yo ya food stalls na chikina arto na meke talitik nga ke arto na na arto na tala no talitik nga eh storytelling yo ya vu ke lulu ni ko vitu ni ko tova Number Rua, Mount Lebanon Lane, Henderson. We are now going to take in the Pacific Arts Center. Wuki Luluya, Nitonga Sartoya, na Deva Keo Kalandi, Maramani Loma Viti Fiji Expo, and Deva Keo Kalandi, and a singer, Lotulevu. Lotulevu, Nika Walu Nyokotova, Tini Namataka, in a Fanakaloka Nekavi, and a Mangere Arts Center. Garona ni kakuna numa ni Mangere Center Park senga Mangere Arts Center goiti kuna tutuni sala ni Beda Drive kina Ollie Avenue e Mangere tutuni sala ni corner of Beda Drive and Ollie Avenue e Mangere lotu levu ni kawalu ni akotava mena tini na mataka na vana kaloko e ne kavirta na volte ki sasa na inde kina vei matangali saka saka nilinga taleso ya en rotalanga ni voli kakana kina to na meke tal tinga kina nanda maraman lo viti storytelling tal tinga to nio aya rona vo noa singo buke lo lo mai na ve en ra ke yokalandi Pacific Arts Center my Henderson Ni vsata rua, number rua, Mount Lebanon Lane, Henderson, na Lotulevu, and na Mangere Arts Center, corner of Beda Drive and Ollie Avenue e Mangere. E ana lotu lebo mai na tini na mataki na wana kaloko. Ina e kavi. Sanu itaka, ni roni ni vitu kutuku ni takayani, ni ngole ni talangani kina waka leo lebo. Ya, ni lebo kambula birna marama, weka munira ngole tingu iwa nua. Ok, wambota ni oni na kinda dhala sara. Ni sini, ke waka isaka ni ndana tukutuku ngole miwa nua. Oni nangi ngole na singa rua ya, ayo tabale. Ayo tina in, say rusi. Eh? Ya na nomni vi kila yir talanga ni vi kari kaya air na tiko ikia fina kanda trum da nasera ya no boys non non gundina featuring Natalie Reagan Rocker ya no PMN Fiji pamana viti

0: So, koma ito to ayan, bilim bili. Iyo sa woy tinipidiyo ni miniti mi ono na kloko, na kabiniko ukla ni wungo pikim ni unis na reda ni sa rongo datale nga nanonan dingi na turanga kapitan ni takatiko na All Blacks. Na tim ni rugby ni All Blacks and na rongo ta saramanda na kabiniko nandamwana.
1: Yeah, Blues have always been on my heart. Like I have really good mates that have played there, Rico, Mamba, and I've always thought how awesome it would be to play. So I've been really blessed to be in this opportunity to go to the Blues, and I'm just really grateful for the management and the team at the HQ just for giving me this chance.
2: I promise I will never.
0: Kavna wale wa adi sa vea yu sa naronga tika sa nano dingi dingi me sa me lewe ni Auckland Blues zi avina wale wa adi ronga de wili katingo na vei comments eh iyo I somebody kako ni vikim ni na Hurricane City ni mbumaro te komandangani sambo nga wako kenda wakanda sister the brother cities tula iyo eso te kuna once a hurricane always a hurricane. Yeah, sa pagkador ko ng ding-ding esa na yung gito o takukwe na kalawo ni Rakavi ng Auckland Blues binaka binaka wali ni bula ni bula binaka iyo libu sa artiko na tukutuku pagkando mong bula ay nanda sa ni koro sa artinga nanda sa ni koro o kila waka libu sa artiko na kadalakan na lamba na tukutuk ni lamba rong sartike na pagalibu na kornila dango kalandi na vidar mada o eni liu may manurewa na vanu o wakaititikina ra tiko bole kata tiko tiki patalanga na vono ya evite na wekanda rongo telmingo me papa toy toy bole kata to ngana ni to sani korongo kata la kir me gleninis na bongi na rasa na asanga ni mata ta tiko mai se da ve vakavuna na non rasa ali e ato tiko na vi vakamati e vakai sa kanivisinga na vi kasa ngan indo ndo rongo sa tuni tuku tuku na vi singa sa ato sarto ngango ato sarto ngan vi singa ga ato sarto ngan na nonde tiko tiko na vunu anda and tiko tiki va nonde sa ni koro sa ngan sa ato tikina sa kito o baka mamastika ni na ndelin tv ni vinga ra vinda kangaroni tangangaroni so na ngona nda na roni nda vitiki vikirna tale rasa ngan inda kai vitivata suer na toki ningele suer ngol mi vuno tentale so menda dona no mirna mas sa nanguna na napakambula sa kwasan pe nga yan kanda ando vikila ikirto na tiko iti sa mundo iyo kito ando pakambula nga pakamuade iya so ay sanda sa arkela sa nedanda so kenda vikila yada sa nda nda uvi wasi sa nakakana ratagtikiani ratagtik talaga mai iya watu ya nimenda na ngoli tiko nanda wakana nanu na kapuniko virana na ngone wirna isulisuli ralio ni vuvale as tiki nungo na lenga as tiki nungo na tuku ni lamba iyo and na ngusinga ni ko and then do lo manira mendando kile ira va vendo do ni mendando va kile tiki kenda ve ira dando tarang telenga revira telenga so nungo na rendando ge rongo de muru urto mata bo vale mama rau ange kenda dala saya na na lenga isa kito sanga sanga ni kila ni ada tiko ngo dando va ya mendan do vi revi den do vi revi den do vi vakilitaki ya da masule kira talang anda na numir na masu beti kada sin kila da sanga ni kila na rakini bula la kudurumatiko ya rani ndra matan ren ren ren da matan ren ren da sota da vi vakambolitaki da vi vakambolitaki in da sin da kila na rakini kita nimbula la kudurumatiko na vi singa Io sarto kere bebu sa tiku mengo na marambu ni wala i oso sa sarto oso sartinga na kavni kon donu binaka donu binaka ke im salolo mutu ani bi ir ke sar na marama ni sar vago turango lu mi bite sar tiku rango ki ke moni telnga na leoni super craft center o bambu te ni ra leo limu sa ngul telnga ke la ni so sar tiku ngo sa tan gelo tu mbe mena mo ni ma va ngo ni mbulo binaka ni kinda bagi teltinga ena kavi ni kuwa kla ni ramaru telnga na we kamuni na ni ni mai so na nomini tuko bolingo kena maro tiki tiko na madha wani bosa wapaka biti tiku sartinga na sikanta bongo na nangele idhava en singa wakarawa inikatini singa wambote ni sa ramangu sa sartiko irna leo ni nanda Fijian community en VSA New Zealand na waka wakarawa na vuli meke na vuli sere na vikake na waka idhori tiko na vingarangarabi waka wanua kena vivu langi esuwa na suriti mai mera na mai wulang indo kai ena nanda bei songo ke de sarna ke na maro teki tiko na singa ke viti ke na madha o talinga ena madha ena marau teki kina na vunanda vosa waka lo malangi nanda vosa waka viti iya ke kante sana maro teki tiko na madha ni vosa waka viti menda vosa sartiko waka viti nda vosa sartiko waka viti iya aya vinako vinako waka lebo mundra nidhangi ke nasi riva nda ulomani and Pimien Fiji Pamanaviti ndo sambulo na kama ina chapel imbulo na katalanga ne mani sungu turanga mbulo na ko saula rendindi wa ke kimnike sa rom turang kir maram ni ndo ngiri mai moni ndo waka mbulo tumandanga mai ni mbulo vinaka

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana viti. Di sivino ono ina tiri kandua na miniti ni mbula vina kana sema vina kati mai whangarei. And ando se wa tolu pointi ono FM Hamilton and ando se wa pointi wa FM. Ni mbula vina kama tauranga and ando se wa tolu pointi walu FM. Rotorua, ando se wa tolu pointi viwa FM o katalanga kina e taupo. And ando se wa wa pointi saiva FM. Hawks Bay ni mbulu vinaka ndo sewa tolu pointi viwa Taranaki and ndo sewa tolu pointi I viwa Talinga wakatalan kino mano watu and ndo sewa tolu pointi wa Wellington and ndo sewa tolu pointi vitu kina ndo sewa wa pointi ndua FM Roruan Frequency Oya e Christchurch and ndo sewa wa pointi ndua FM Dunedin and ndo sewa tolu pointi walu FM Invercargill and ndo sewa tolu pointi ono FM New FM e Okalandi and ndo sewa tolu pointi walu kina ndo sewa rua pointi rua FM nimbula nimbula vinaka live stream in pmn.co.nz nambandalwoni rani ni vitar tarmikina and a bekabini bagarumbuka na saiva walun and rao saiva saiva saiva lima tolu ndua se rotlanga ni ni sarava ni bagarongo de lesu na vital no eso and ai vola mata na tango be ni ni pmn fiji eh ne ai vola mata vinna ko vinna ko bagali buna se mo vinna ka tiku mai and ai kavini ku otoka rotaki na vanua erto na baka ya do songu tiku kina na wekanda ni sana baka turanga ora o ya na moni ti sanga kina tu siti moyongo ni kalima kina ko ona ni okotova erto na tiku and na manu Manurewa Library. Ngona Hill Road, Manurewa, wabwala kisaranga na Manurewa Township sena South Mall, kebaka nindoronga tabaka sa South Mall, tiko ikia na Hill Road, tikina na Manurewa Library. Maina tini na mataka ina wana kloko, ina kavi ato na baka ato sangu tikina wekanda ni sana baka turanga ora. Ni kakuni ngule dhabu ni tonga saratoka na runa singo ya manika lima kena ika ono ni okotova ni tikena tu siti mena tini na kaloko ena mataka or tono wekanda to ni sana waturanga o lomaiviti erana tiko hira ena rona vonua kena rua talanga na singa vuke lulu mibaka saka vipa kita umanda vuke lulu ena ra keo kalandi ya maina tini na mataka ena vana kaloko ena kavi artono tiko ena Pacifica Arts Center number rua Mount Lebanon Lane e Henderson. Oya, Pacific Arts Center tono tiku kia mena vuke lulu na ika vitu ni okotova mena tini na mataka ina vana kaloko nea kavi. Lotu levu er tono tiku na veva ke okalandi mena walu ni vasata na ika walu ni okotova mena tini na mataka ina vana kaloko nea kavi. Ngor tono tiku na mangere Arts Center. E tiko na tutuni sala na Bader Drive kena Ollie Avenue e Mangere. E nui taka muni na tonga andonu toka kakuni sa tukuni ngana Mangere oni sana vita uvidi na Mangere Center Park. Se anga iki anga idha kena ndasongo na wakaruwai. Iyo, na nono tuna wakarita kita kata nilingo tuna bulu buli tiki tala toka kisa sanga na sasa wa iwali sana. Ngono binang sila nga muni na buli sasa woli imbe kena vei idha kata kata nilinga tala so. Tona mai bakare ta kar to boli ta katal tinga mai na zeba ke o kalandi lotu levu ne kawalu ni sing ni volo ko tawa tini na mataka ina vana kaloko ne kavi oya ni ta kan ni raun ni ni na vitu kutu ta katalanga yani ni ka kun ngol na vaka ro ai bikende o kalandi bikende o kalandi ena vaka idoriti ko ena mangire Center Park, ndua wandua Robertson Road, maina viwa na kaloko ena mataka. Endana ngolewa, mwutina bidana serengo, menangai kathiba kitalanga yani, o wambu tunyo kimu ni talanga, na vuka talivoni roni ni Google, Pacific Language Weeks, ni Ministry for Pacific Peoples na nondato website, ni ngole sara na Language Weeks, o chani scroll tinga ni sana ngole sara mai in Fijian Language Week. Ni mbulu na katalanga, kima mini tu walu na mai dhabu tikina singa mutaka wasa nga bulu ka walu na mba kira mai maro taka tikina na nandra singa kei tu walu waya na singa na nona matai saranga ni singa ni bulu ako toba eh na wanu ni vinaka vi kim ni kena viso ongo tala iso oni na waka dhortiko ena muni madha ongo ni mbula vinaka na madha awa ni kena maro taki ni vasa waka viti ena waka dhortiko ena teku teki tiku mena ika wa waya na singa tambu saranga ongo ina ika tini ni singa wakaro wa mingo ni oko toba vinaka vinaka waka lebu bambuta ni sana lebu sartiko lebu sartiko na na vesa inu sila ndikete sara o vambuta ni nisa na kilatiko na vono ni na ngwale kina voleka vina ina na muni tiko tiko muni nila na kimaru taka vata kira na luwe viti ena na muni ndo yesa ni koro na vi ngara ngara vya so kina waka taso sua na vi waka maru taki so ena waka edhuri tiko na muni yesa ni koro vinaka vinaka sara waka levu uti kwa menangai uvavi minaka takiru talanga na vyo kani ero vingara viti kwa na Ministry for Pacific Peoples vinaka walevu Elfi atalifo Prasad kei Melanie Rayasi vinaka walevu kia mdono vyo kani na kendo vako tiku meni tuku tuku ni kena nomini ndo waka adhom bosi talitika ena vei ya kavi kethi sara ena vei madhawa mevkani sara vei madhawa tingona nondo sota kena kena waka lili tiku meni tuku tuku ni mbula ni mbula vinaka o tingoi santa nangai redhani na vei events nse na vei kani sa tupu naka tu ena nomu ni songo songo ni ngone ito kei mai viti oni sa tarakoro tungo nda sa mai tarakoro vata tungo e Aotearoa New Zealand sivino ono ena tinikawalo na miniti
0: You're now listening to PMN Fiji
1: Rosi Nikodama Mendeva kumaru teki Todo kukina Ena ikam ni wakarua Ni wasata wakarua buka Na ikarua Ni singa ni wulo o kutawa Sampai ni wakatotol takayo na ngauna Ni mbula binaka Ni mata binaka mai

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana Viti. Ni wo tini kaono na miniti me vitu na kaloko ni taka ni ni marota na vi sereso ki na vitu kutu talinga e rongo di rawa ena ka ni kua e nga ni taka ni rawa ni nda na vitu kutu ni aka taka sereani na vi songo ndu ndu iso la baka dhiru tiki na nonda ndu iasa ni koro e New Zealand. Yona Rugby World Cup ni ngo na kani Rugby League erto usana erto one wakaita vitiki na Fiji mbati ngorto na women's orto na men's team ke na Fiji bulikula na women's team na women's world cup ke na men's world cup eh yo ikatinka walu ni okotova ena singa tambu arono satiki na team ni Fiji mbati ke na team mena tukuka ya en McDonald Jones Stadium in Newcastle ni sibino no ena lima na miniti o ya me Australia o cha sanga singa tambu ni karusa ngul ka lima ni okotova arono satiki na team ni Australia ke na team ni Fiji mbati ena Suncorp Stadium in Brisbane sibino tini kandua en lima na miniti vaka roine ke tulsa ngul kandua ni okotova New Zealand, Ronasota Kena, Fiji Mbati, and the Seabus Super Stadium at Gold Coast, and the Vimama Nyon, and the Kaloka and the Singoya. Oh, yeah, the Vimi Tartaravi, Ninon Ton, Sota Tiko, the Timini Turanga. Timini Turanga and World Cup and Wola o Kotova. Bertona Marama, singa tambu na ikatini kawal ni o Kotova, artona satiki na gina timini New Zealand. New Zealand Kiwi Ferns ke Fiji Bulikula. Main na McDonald Jones Stadium, Newcastle, ni voi tina miniti mevana kaloko. Wakaruwai, ni karusan bulkawa ni o Kotova, Fiji Bulikula versus PNG Orchids, Sandina, yeah, and go to Timini Marama and the Santos National Football Stadium at Port Moresby. Nisivinova and the Tin Kalimana Miniti. Singapore Rawai, Nikatos and Vulcandonio Kotova, Fiji Bulikula, Kevaranise, and the Seabus Super Stadium at Gold Coast, Nisivinova and the Rosangavulu Naminiti. Oh, yeah, Isanavangangona, eh? E timini turanga kena timini marama arona wakaitavitiko en Rugby League World Cup ni ambaki ongo ya kete nangona waka New Zealand sena New Zealand time oke ni me waka nisanda daylight savings tigongo sanandonu sa kete artinga na time waya ma yuvanoa wambuti nisarto use 1 hour behind tiko nga harto mivanoa iyo waya vina kumuna kumulibu kwa ngaya na veitu kutuko iso ni kakuni ngole na pamoni ngole talanga in the ministry for Pacific Peoples, no at the website, say mpp.govt.nz. O tia, ni ngole sara ni Language Weeks, ni vangara sara na 2026 Fijian Language Week. E, madhaw ni vasa waka viti, na tuwiki, na vitara taravi ni vika, mo nina kila, ni taro talanga virto ke waka ni ngandreva mo ni kila, isa, yo tiku ngoye Queenstown, o dhembe aka yoran yoro o vitara tarakaya, ni vitara tarasar kerto, arto na rao ni Okay, kimuni en number ni telefoni ve ira nendui turanga marama e ravelu tikitiko en nom ni ndui e sani koro en New Zealand. Menda vi maruri tiko nda velo mani sar tiko paka levo nda ngangaro ni tel tingara ngaro ni vinagra karo ni vinagra lomani na isulisoli en nandrafaka thing thing tiko meno vuli mera kako ni levitu mera tutundu e vale se mera iyo dungale ni vikau tutumbole tunde ni vikau mera rangoni ngole taundu me ngoli tikan terang kasih ke ira eh iya fina kerengone na wali wana semua fina ketika main naik kami ni ku miru namai teman tali tiku di pinggir fina kami ni ku oh Eleno turang iviu K Olivia mbala teng iviu kim ni ke sarna merama ni sarna baka turanga olo mai viti wala ni tukuna sarna no sarna baka turang o ngau ai batangan ni sabuli tunggu wongga ke ngawe lo musan badi wala katali mem badi zala na kau tukuna wabi kemuni na marama kete sarne sana wako turanga ni lome viti o ni sa ya dhumbula mai i Nisilandi en na madha ongo o vambota laula kona sona ma ya zatiku wena moni madha wa talinga ongo na sertara wongo moni na numi kete sarkena wako ni vinaka me wali ni walesi ni na maruta kana numi nitiko a madha o rua en Nisilandi wakata lakini vi kemuni na leo ni Suva Craft Center o ni tiko talinga ngo ko a vakangande kena na muni mai vakarita ki saka saka ni linga talinga kena kena maro te kita tinga na nanda vosa vakaloma langi na vosa na langi langi na vosa na dolmin da zimbi takatiko na maro takatiko na vakanga takatiko visinga te ki vu mai mai vale wonga ke ngau loma ena gai kasa nina ida ni kalunga tsakatiko sautu sakanom nindu mata vo vale ni vakazengu vinaka

mora tauna nuku katun rau e na sere ta toka na mbula e vale. Sa siriti ngobe kenda na vitu e na tini ka tulu na miniti e na ikabina ka nivara mbuka ndai karoni singa nivula kato wa runondolo rosanga vulkaono. Ni sambula binaka, ni mata binaka maia, kinda bagi miniti kani na ikabina ka nikua na pamana viti se PMN viti e na mbio libe libe ngo ni 531 PI aba mbula tika ni viki miniki sarna marama na turanga na dharubo kena ngone elewa otana kina viki miniki na isoli soli ni ngande tiku na ngau na ngono buku ni kena sereki tiku na buli binaka baka lebu na barongo tiku mai e na yakabi binaka ni kupe bambula tali tika ni kina na vei Você tem uma live stream ni pmn.co.nz ni mbulu binaka mai na teni buruburu za pangani sema tigo maikina e na ya kabi binaka yendai na mninda ni vingara vingo el no turanga ibio ni vingara vitike ni vikenda mai na vitu mea dhapa na tini karo na kaloka ni mbongi yendai anda babi ni binaka veya ne maitengi za kimbao ni vugu na ni vingara vi mai na tolu kina vitu abe bambule tike ni vikemi ni mbeka na sema tigo mai vale na mbongi binaka ni kuwa vikemi ni sema tigo mbeka mai na loma ni tolili na vuku ni suka tiku mbeka maina thaka thaka suka tiku mbeka ngole tiku se ngole tiku lei thaka thaka na vuku ni andra mbongi weke muni na ndraiba tiku ni ngole tiku mbeka na ndona vanua na mwani madha ongo ni takini na maru tiku na mbula sakinda piki kemu ni tali tinga yani wa mbula tiki ni vikenda and na kabi binaka endai nanda tupu tupu ni prokaramu ni na oti ngonda na rongoza nga indo na rona sere ni oti anda na rongoza tiko na nonroposa tiko na ili ili ni tamba ni obisa maiviti rusia ti tunrabu na nonroposa tiko berando ni vola tiko tuku pama dhala taka tiko kwaya na bivanga nga yadu tiko na buku ni kena mayali na wenganga sen na cocaine mai na vault and ebal ni bile waye se van the judicial department and super high court and then rongo tiku na nona madala ni otia and then rongo sa rani na rongo madala na turanga lili ni matin tu mai video se tiben rambuka and na buku ni ana sasanga ni kena sanga tiku me paista ke parlamenti na na yabu ni bakule wa bo se kona draft constitution arto apaka tu taka zake na constitutional review commission ya and na bol na kaloko non tanga una ni na nda woni ngito dan ron dan vita no tikina ke ia ilestora ena buku ni nelal kai mena kor turanga dan ron ngoje sina te wini ngola ni buku ni ron ni tuku tuku ni gito mai banua ni tia dan ron ngoje tal tiku sana vitu tuku ni gito eso dia na kalo kiran vita no tikina ke greg trail ena buku ni tuku tuku ni programu ni singa ke biti se fiji day kana poka zero tikan mangri center park and na katini ni singa sene singa poka rowai mengo ni gena na magitu mai ena be tuku tuku ke ngor ni programu gori ena nonda ai tubu tubu se programu enam bongi benak kendai.

rotona dio stai tolu sanga bulu ka diwa na pakete ngo e ko mai verto na uvisa ka sa membiu verto na suba high court na volte a chiko na na vuno rendo mi marroki na na evidence be ire rendo a vile wai sa mi marroki na ya na kisi ngo e o ke tiku kine ndona turanga za chiko Joshua Aziz Rahman kwa kome ino na vale kwa na koke nike dengo ya na rono ndoloro sanga wulu kandoa ya asami tau kine nike ni tutongi o Joshua Rahman asami ni dhuru kine valvivesu ya en mbaki yungo asange mei sange la kutiko na kena ni sange mei dhaba kethe pa kandoa all the legal processes mea dhaba na kisi mea mbaleta na kisi ya na ngono sange mei dhaba kina sange mei la kutiko na kena na sangai mer na mei e mer le baka mei kede se to destroy the evidence ni sa ochi na kisi se na be ka baka la memba leta na kisi ni raman o ya na ngona rtonga i angole ni kina na me baka tu ntiko ton rabu do na inspection do na judicial officer do me virtu na DPP do virtu no bi sangar to rida ni evitu na pake tengo me na tolu sanga vulkadiwa e alitiko asange mani Dhaka ndona ripote virito na tambana ni ovisa, na katini kaono ni septemba, me mbiu kina na ndona ripote, na ngono sa tika buki naruto vivanga nga isa rato ngema ni lewa na ovisa, me testa kita lemada na wo kona tolu sanga bulu karua na pakete kwa rito wivu otiko. Na ngono mingele itese, mingele dhaka kina na testa ya, sa lorai ni sa senga ni kokin, sa falawa eritiko na loma ni tolu sanga bulu karua na pakete ya eh. Ya, na ngono ngo rito sa vivanga nga itiko na uvisa arasa pakata rongi na wakili silesi na, na judiciary se rotowe na tambana ni high court weirekethe na na leni vunu warazaka zaka tiko ikia karawa ni relay room na high court exhibit room ya na vunu ya tiki na ngono ngono kisi ngo karto sabi wapenganga itiko na tambana ni uvisa

0: tarongo te tinga nante moe ofa ali e na sere isa nantina sabo tingo weekenda e vana miniti me wala kaloka e na bongi pinaka ni kua bong tiki ni warong buka karo ni singa ni wala kutawa ronon dolu rosanga bulu kaona ia marwa lebu ni tiko amalu weekenda loma ni studio e na bongi pinaka ni kua e sona nonda bulangi arangwa lepaka ya wasar tiki mai nonda unabia wakambula tiki virtu na marama ni imba tiki karto lewe tiki ni mati lawa ni rwira na marama ni lumaibi tiki karo tiki wali tiki ngo e okalandi unabia kereira una marama meruna pamadhala tiki raumanda e na bongi pinaka ni kua
1: Naka na yadangunga o tarselendelai au maramangani naingani mbatiki lamai viti
2: Naka na yadangunga o merasini nrongdala au vabutu mena yandana vaturanga mai tabihuni ena koro buna kana vea buna mai tabe uni
0: abina ka vale bu a ker ker rani ndro tano ta kamanda nga na ina kini no muni nga nde tiku mai o kalandi
2: bina kana ina kisa nga ni ni mami ga vuti ku mai o kalandi ke mami ngore tiku mai ndre na ngole ngole ni warita ki vaka vaka linga sena expo ke mami ba varu tiki na vanua na tiki na waturanga matiki kwa nisa rebe ki mami tiku maina kabi mna ni kua ki mami sa maro takstaka tiku nani mami ati tiku maina kabi mna kandi ndai
0: Vinaka, singa da mna kando ya da meikina
1: Kito se kele maina singa tambo mada sa uti
0: Bo sona puno nto sasar sar rao kina ni sa ngande rao kina
1: Iyo na singa nanua kito Wanto train kita ngalas sarin na feel.
0: Oh, tak kawawa ti. Don ni tali tak kita guna nomni sar sar waboki.
1: Kita maro tak sar balik ni tu ngandi.
0: Ya, sambo sana puno kim do sabar tiki dah dah kini linga kina September. September kita kita buka itu bukan doan nama dami ko.
1: September minggu tu kau entah kira mana.
0: Biar kan doan ni baru rongo. Nada pas tu ti mandai nari ni nama kamera nari dan ni doan wakari tak kita guna marama membetiki.
1: Na imbenga na waiwai na sasa kina songa na takwak ni ling lalai
0: go na imbenda do kile teni kina na marama mai batiki na
1: na bakanti
0: bili ya au kila ni maza vida na maza ngo kima mi vita rongi takati kama paki to manda paka matela walawa se ibe na puno kito rini kota miki na mendo na nito imben ni batiki merendo tebu tu wana nito merendo lak mena pulang merendo reza ni tebu tu ike iyo kila asahan to sarangan na puno kito sana rin libo libo liyan kina rani dono nyuwe bambula birna warong tiku mai goe ni silanje patalang kine mai ivanua mai biti
1: naka abe bambula tiku ngani ibiti bikim dongana nungu wala ndo tiku nasa sabara Paka kina mai na koro, na ingani, ke manuko, kwa mbibinga binungu ya dhawari kia uchukangu minanti.
2: Binaka u, tomando webhabili binaka tangana kalu, kwe webhaka utitiku manaka binangani kuwa. O webhabili binaka taktalangana numdo stesini binaka ngu, ni rauni kitumbo suritituumi kitumbo mai tiku na lomani numdo lo maninga una baro te kingo me ke to me barita ka una vita ke to ko te kimana ka na ni ku me mbalata ti nga na ni mami songo na maram au no ba ko te ti na nungu vanu ni bina ka ver na non da ti kingo e na bano le bungo kalandi ke mami sa vanu ni tu ni ke mami na le sota marota ka na vika sabaro te ki tu me ke mami na le ngaravayani ena vanuan dinta ke me ke mami na le vador kina na vika me baleta na songo ena vador ti kona mavao me ongo au via wambula tal ti kan virna no ndar baro ti mai na ono le bo viti wambimbi ena vanu vaturang le ti kino mbetiki au ke ro vango le ti kona ni ro wanu mi vinaka ni na avu tiku na bima sulaki membeleta na laku laku mai ki mami wa marota ki mami wa bina bina kaka na nonra veitoko ni tiku mai. Ka vanuinui tu na tiki na vina ngone vina kongo, ni na yawa tiku mai, ni kito sali utaka mai ngo, ni rana yawa tiku tala tiku mai, rana ndiwe kai ke mamisa, rana itoka ni marama, karna mai toa mana tali chunga mai, na ilaku laku vina kongo.
0: Matei mbe kongo ni namuro mbutu ki oka i New Zealandi?
1: Sikai kini matai.
0: Kini matai. Oi. Dutal mga nakani biya maritaka? Berni.
1: Wapini biya nakalibu nga, bina buwale okalandi. Nonra sulitu na kendra na mena. Menra ibi isinga na naito mai siko biti kwa na buwale kitu tiku bolikina. Sa wapini biya nakitala nga berni ni wale. Kina matabi wekani rati kubuli kwa okalandi.
0: Nakawale wo. Sawa nini vinaka talitinga na pia men Fiji, ni nangara vivinaka na Itabi, mebakana kia ni naki ni na mungingu alimai ni sila, jivinaka wale wo.

0: me to toya ena sere mbili mbili asipiti ngobi kenda na walu ena vitu na miniti. Ndaba bini binaka ni rau sa toko taliti kwe ruta na marama me rau na wakambula mande ni vei kenda na ndau ni varorongo ena mbongi binaka ni kuona kere kama rau wakambula ngaro wa madhala teki rau kama rau kewaka ndona nritukutuku ni vanu ni binaka vei na numi vei rana viweka ni binaka.
1: Naka waleo Beba madal teki unga kwa lakala kena kawini kuwa. Tango nga tarivosa kote wasawasa. Omara mni waita unga nirai. Oba awa tia bumba tiki lume viti. Wabini minana kawini kuwa. Nubuku nnumdu stese ni vina kongo. Wakalandi ni kitu mbo mituki na namara mtiki nomba tiki. Nubuku ni exposa kote unga mateki mami namara mna madal tumai. Nubuku ni kitu mbo mitoko me kitu. Oba madal teki toka kitu. Wabini minatacho nga nakalu vina kongo. Nena kawini kuwa. Ena nomdo stese ni vina kongo. Tomando wa ambule ni na koro ya bombatiki na ve bu bal ke tsara ka kin berto na makumbungu to leono to to kan go bombatiki na to tutu tal nga ki na ndo tal na makumbungu ti koi na ronga na bosa se la itayate na bu bal be bata me koroa wa bi na ta na kolumi na kongo ti ni to na se mati ko mai litiana na lu ngone lewa ti ngo go australia Asa mati ko mai na bukun stesi ni rakan go sa sar sar tiun beka mai pa anu ni minak tal ngabi ko na ka binani ko ka kini be yelina ti ko mai suba na bukun ni ta ba da kadak pa minu na tal ngabi to na marama ton tambe to kan mata ni ka binani ko ka kini be kam ni marama matangali pa ni binaka kini na ka binani ko bukun na muni bilin gomi to miti ko kini na ka binani ko na bukun stesi ni na kongo na ka valevo
0: Naka, naka walebo.
2: Naka, na edhangu nga o akanisi bunatiko, o marama ni nasesara moturiki, o wawati mbatiki, koro mua, na tiki na mbatiki. O wabina bina kataka na kalo, na kabini kuwa, e na bunua vevere, o maituki na nasingini kuwa, sengani tanrai, sa wabina bina kakina walebo na kabini dendai. Wabina bina kataka na mbula, na Eto koni ena kena rao me kita umai ndambe na vito kani ni maram ena tiki nombi tiki na kena ngarabi na expo ena madha o sakote mate kemami kemami babi ni vinaka kina na nomini yalo vinaka ena nomini vingomi kito mera ni kito mbo umai i wangataka na nomini stese ni ungo ena ka vinaka ni kua o paninui vinaka ena koro mua na Lomani nungu bubale, tona komai mua, kaki na vei roket sar, na turang tori ni mbao, o kaki na wira na leni wi koro mua, na non rabi tokoni, ena buku ni lako lako mai, ena kena main karabi na itabi, ke mami ba karabu tu mai na lomani ni mami tikina, roki na meke mami mbu mai itiko ena kena karabi, na expo, ena loma ni madha o sako te mateke mami. Sabani inu i vinaka verke sara na biakani na bubale na loma ni bunua na kango o kalandi wira na bubale rasulia na kenra kena menra wira era loma vata me rau ni ke mami mbo yadha mai na tumai na koro me ke mami mai ngarabo na itabi le bungo ena vuku ni ni mami expo sabani inu vinaka taka na nandrito yalu vinaka na marama marama ni batiki rito tiko ena loma ni bunua o kalandi wabini binaka taka na yalu binaka ke na yalu ni loma na yalu ni bedi ngomi ena ka binaka ni ndai sa wabini binaka taki ke muni ena nomini isuli ena nomini stesen binaka ngo ena ka bindi ndai roki na miketo maindambi miketo bau wase vida na ka veira na weka ike mami maiviti waka kena veira na tiko ngo ya o kalandi sa wasaka ya na kena lievu
0: Vinna kawale bo. Donga nungu taro. Rendo tano taka manda na vuno za vuso chitro sanga ande kina wat kisona kani tali taka ni sasara sarami kina.
1: Naka pe kito nga na marama tiko rana ka vina ni kua. Kito wa mbi vina tani sanga mate ni ngauna. Kito mbo tuki o kalandi mai kina. Kito mbo wa mbi vina tani kito mbe vondok na drain. Lako ina wanoa Dela ni burra burra, kakin le la kusombe na na maningeli. Kabo be kito, e kito ba bina kito be kito ndorong itala na takatunga. E kito na le tini na mara malak tumingo, may na kor saranga. May mbati ki saranga. Pachinga mena mutu so mo tali tali da kaboi boi. Buka mena manga buka. Tau sari ni boka lani. Ko kito chiki na kakoa, ko kito bai ni minata ka. Na buka dewe ka kito ngara mo mena kor. Ara tuku nga mena kor saya o kio mudo. Na kor nga da kaboi boi mutu so mo. Mata tara mo ngando sa wanda mena wanga liabu. Kita mata tara mo ngawa nga buka. Ko kito kito bai ni minaka ni kito mbai wanda karana train. Kito laksar kito lewanda kana wanga mbai baka nga chukongoi o kalandi na na ferry kita wa minu natan kita me bondo kata ngana ferry baka ngana bondo fai ba mena korro ko ko kita wa minu ak chokina na kan ni ko ana bono ko kita sambo butu karana marama kena lew
2: se mata ngana bono kita sa ngante bolikina na mata kan ni ko kita ti ko na moli ke kita mai katalau wa single bukina na singani kuwa wa bina bina kata kina kena ngarabi na ya lo bina kani tabi na wa lo mani pupale na non rato selena ken rato kena men rato merani kita mbo mai duru matalanga na mol na singani kuwa kena lib saka
0: bina kamale bina serta ramongo sarna num serta ngani kina rana pupale rawarongo tingi mai vite butana kina ngo ni selandi

0: SPMN Fiji.
1: Again to Serna Maramaturanga Naita. I'm a Virton VT ones Naita. So sitting of Kentana Walu and Tinika on a mini. Tita Babin Vinaka, Erto Satik Telango, Tolu Telamaram, and Vambulitik in Vikenda, and Nambong Vinaka and Dai, Vambulitik in Vikimdo, Kremundo, Vambulanga, and Dobamazalate Kimdo, Naka Valle. Naka Nimbula
2: Vinaka, Nadango Susana Rawe. O mana lang ani neng ani batikilo mai viti wa bawa tina korba turang o mo batikilo mai viti
3: naka nadango kasara langi o mana lani neng ani batikilo mai viti apa ko atal ngai batike na korko ya mo
2: na ka bale bu nadango na o ana lote imi amara mani manuku o bawa tina na korba turang o neng ani batike
1: Abi nak kira kira, ati kembali kesana mendo itu tu ko sampai kena bimbolai, sendo na tu ko ni alam beka, na buku ni nomendo itu ko boleh gua kalandi, sebab ni nih binaka, biar na biar kani na bongi binaka ni kuah.
2: Naka ubi turun orang na binaka ngoh, biar wah binaka na gua na taman dalih na kelulebu, na nunggu bola, na nunggu sami tikar na nunggu lebu ngoh yang ni selandi. O babinu nak takana kelu nono naga tuno ni tu tu ke nono ngubula meru ni adra mena bono na kongo o babinu nak takatalanga na maramatinangu in seta wake wawati mburiata kwa tiko boli o kalandi e tuluchu na e bachu na lubiana kwa sasanga takama na nito ngole ngole mai ni tokani na sengu na kani kuwa kitule avatiko na tokani kitua ngole tiku mai eno kui inisi ya tawake kali una vibe ni mnaka kia sea na kaluli wungo kia kitu sini adhumbula rome eno kuna uli wungo ndo tu loelo mango ndo tatanra takatu ndo nangu na muna buka mena wanga buka se muna ngole ma eno kuna uli wungo ni silandi se ndo talese ibura bura tali naka ube turtala na ngobe wa nini bila ngabe tuna nungu vale Tiko boleh mai manu kembali ke lomai viti, lepas manu kene nak momo, waktu si bertuna lupengu, tu boleh tiko, dia cikup boleh suba, tuan orang nak nanggu bapa nuni nak kebera tu cepat singa rorua, mana bapa roti kena vita rongi nak kalasualu, mata serai nak kerapi kena nani mami songo. Ana mada bata talanga ana ngara bikin ana ndo bitar ni ngana bikin man tat chap sing ro ro sa ha ban ni bina ka teni ve ko na ka bina ka ni kwa ana no pa pa roti ko bitar ro ni ana lo mi ba kongo sa klan tu na kalo lebo ana ya samu ana no mo ba ro na bitar ro ba ka ta na ke na lo bingo ngone le a ti ko li suba andi francese ya do dau o banu ni bina ka tal tungen ba ne ka bina ka ni kwa ano na babaroti ko na vitar ngilip talaga na fomo vitu wano ni bilang tekan wano lam na madam na kango na nasanda beda tiko na nona annual naka
3: naka wero na takwalo talaga na nambul na kalo ng sini tanra sa na maka na wano saro sa maya do batu na sini ko ababili na balib vitar silang dalay Ana lang ani nengan batiki, wawat na korbak turang oriao. Ano na nasanga kina na yabe? Ing mumbutu karaki na na yan binakong na nasan binakong ko. Saba ano ni binak tu yani kina nila niya mo? Ako si manalman korma imo, pero tikung karaki na lubeng. Sababu na tukani bertuna momo kata ngaki nbindalai ngusap talanga tuna lubeng tik melu toka kata ngaki na lubeng tik talanga metilev sababu ni bina tiran bawa kerap tek na bitarang yang pom bitu kan bitalanga bitani ala na bawa kerap tek na bitarang yang kalesualu na lemani mata satu gue matan sekarang tiket nak keluar na bawa ni ni dikirim na bis Me maru ritingan kimem na lisan kimem na libistar na bulibinak kina marau.
2: Turong na ngole binaga mo ba bibinak ta kana na kluzeder na tamand bala mala kina ni batara me bango na kene rere na kabini ko.
3: kaga pitaranga na tō mandana bābini bina kalia bērto nā maramani tiki nā mbatiki e rato tiko woli e o kalandi na kena sangai me ke mimi ke tu yadama na maramani mbatiki tu mendera nyabu an rato ngu na rato sponsor me ke mimi mbibu mena dera nyabu me ke mimi ngolongale maina ngolongale nisila jana kai tu yama teki me mena expo Babi ni pinaka takana rutu wale, nana rutu rindal apa tu, sele tu nak yang rutu, nama rutu. Babi ni nak yang sangai tu na sponsor me, kimi me, azaro me kina, o kalandi ni selandi. Babi ni pinaka talang ana wale, nak yang nana bisi ko, nana bisinga, nana rawa saya tu nak yang nama yang sakali buna babi ni pinaka. O tay talang ana babi ni pinaka na deraniabu, korbaturang o nengani. Abu Wale, Artu Talanga na chuka i New Zealand Christchurch, to na chuka Australia, na Abu Wale me Lepanoni, na nungunga le lewa vava ka chuka tena rau, oru roma kumbungu, oru huli me matiki, na na mita la chuka Artu la mbula doru boni ningan, kina na kasi ni lotu, me ningan sabi bata itali tunga na babi ni binak, na nungundu ungu, rau ni yadamai kina i Okalandi New Zealand.
1: Vinaka sarvalev. Vinaka, vinaka valev kem dona maram no mundo tikara no bongi vinaka ni ko vinaka valev no mundo ndondo mundo me wasem embeleta no mundo tiko kito sa un sangu sikito no ndoni vingarabi en PMN Fiji patana kina na pamanan se PMN na banu ni vinaka ve kem mundo ni ndona madha vinaka ve kem mundo no buku ni kena me varta kina no mundo taka taka ni linga kando na talita kando na marota kana no mundo minga ndela kala kasi kala kala tiko e okalandi in New Zealand vinaka valevo.

0: dream of Java.
1: You're now listening to PMN Fiji.
2: Ian daro te kana te mo ia Marika Ngata en Sere Ratu Mboronganga sa sitting of voting of weekend ro sa bul na miniti me viwa na kaloko au kila ni a ndodono me to anda anonda ya witi ko ni rongo tuku tuku ni ngito a ia anda pa bene bena ka ni rto a angole mai rafe me sara sara arto me da me bitan lo tiko kirto na marhamani batiki karto me tiko rawa na studio na bongi bena ka ni kuang

e me kende benga na loma tarataru tiko e na buku ni na expo karto na wakaitewi tiko kina na marama ni lomai viti ngo mai na Pacific Arts Center mai Henderson ngo na rua Mount Lebanon Lane na singa buke lulorto na tiko kina na kavito ni singa mai na tini kina vana kaloko na kavi na singa lutu levu erito na tiko na Mangri Arts Center and na kona ni Better Drive watike na Only Avenue ngoe Mangre mai na tini ki na wana kaloko na watatari tiko mbeaka dhaba soi tiri tona na dhaka ni linga dhaba soi tiri tona wakari taka tiko ngoe ulitiki na imbe na sasa watike na na kato na na sau na pei dhaka ni linga kede ni reni waka samataka erito sako titiko mene maramu ni lomai vitingo

kartona me vakarita ki na vakarita ki tiki na and na pas na art center i Roma mangre e vata ki na Pacific Art Center e Henderson tokoro te tele tinga yani na nor te tuku tuku me virto na ya sano rai au te ro e na buku nor te por karamu ni madani vosa baka viti kana vaka i dori tiko na singa monichi ke na tu city go en manurewa library na vitu hill road e manurewa arto na vaka dor tiku ki nesa na nor to wa program wil tiku ki na so na we kame bletir na ngone avata ki na ber na tumbu tumbu vaka tiku so na na barita ki na ni linga talanga na showcase na zaka tiku ki na vata ki na ke na mbaleta na bosa baka viti na buli di tali tinga kina go ena singa moni tiki na tu siti kalima kene ka ono ni singa ni vula tinga go October ya ena mother of my young girl.

Nda ma pina pinaka, ni ndarangotachika, nanto mwondo tau na kambuziri e mbola tangane. Na sere tau angu ile thabi, ene bongi pinaka ni kosa potingo pikenda itine na miniti ime ziwa na kaloko. Nda se tiki ngana ya uwa ni nanda rongo tukutuku ni ingito, are tau sababara tiku nongo nongo na under 17. Na timi ni ngone lewa, ene New Zealand Fijian Rugby League. Kartona pa kita bitiko en Pacific Youth Cup festival kana pa kay dorti ko ni Singapore rombuka ne ka diwa ni singa me dawa ni singa tambo ne ka tini kando ni singa arto na andan zanda to tiko ni Fijian Marama under 17 arto na mata takati ko na New Zealand Fiji Rugby League na pa kay dorti ko na tournament e mai na ngati Otara Park ngo na ndona ndra Otara Road e Otara arto waka baro tiko no ngono ngona ngone le arto tereni tiko na madango a madamingo arto na tereni tiko mena singa moniti na singa moniti tu siti ke na buke lulu a all day camp mai na ziona kaloko a kin na vana kaloko na kavi na baro tiko tiko na ken ra basi ngel lebu but ken ba refreshments and na singa yar na ziengu na singa ba lutu lebu na kawalu ni singa kasana tiko butiko na Pacific Youth Cup Festival and singa avarumbuka na tereni ngave ke mini nangone lewa arto visuri titiko vira na Luvenda era ningito en na grade ngona under 17 mai na veke muni amba kitin kavitu se ngone sombwe rani ni ke kani vina kata muni ne lengito muni ne leni timingo rani ni ngole ani na na all day camp kana baka zoriti kana moniti na madha mingo na baka zoriti ko en raram mai na New Lynn Stags Club and 38 Willerton Avenue mai New Lynn.

Ndara ngote tigana ndo mondo tau na bonga ni wa kenda meta tambu ena sere ke mere fi na usa sibi tingo pi kenda na ziwa ena ruwa na kaloko. Pina ka bale bobe ke muni na nonda ni sema tigo mena bongi pina ka ni kua au kila au watigo ngobe ya ngui toka ni o beti ena bongi ni kua. Arto ya thoma ena marama ni la ni batiki. Tell them says Rana na program na bongi bina ka ni ku anda de ne ka ta kila chika mena walu kina jiwa anda u a vivi ti kina anda program ni nda wakrongo tuku tuku mena be rara ni gito o ta nerto na nama kiti kumbaka mai Wellington na buku ni tuku ni ne la kai mena korto ranga na bongi ni ku keri bo soti tiki ani me ba kanir to asa tiku na marama ni lemai biti asa mani sanga ni rao ni ati tiku mai kina na nonde tiku tiku ni gito na mbongi na kini ku ya tali ba kadia buna barongoza na norto tala noa na marama au kila ni ya asota li tiku na ilawa lawa sara na gaya tiku mai na moni madha wango kame na gai tiku buti kuna nonra exhibition na singa moni ti au kila ni ndongo andana na makisari tiki na baka lebu na lubi biti enda tiku wabu ki tingo ya kalandi kene bibo nobo le kata meda na leisa raba nda le bito koni tu virito no marama nda le boli boli enda buku ni vei kaira kota maiba noa ya karuwe tiku ni singa ni bulo kotova na bulo ngoa kotova nda kele tiku na nonda na bulo baka biti bula imbalolo leila ye a eba noa sao iti na te uvi te tiku na ndalo na ngonongo na kawai vatike na via matua mai na uto tumbu na borso usou Vatike na thangolaya. Se tiko na mbuani viti, kena makusoi, buona misi misi, sobu sobu na tavola. Se talanga na ndainga, se sona buno ndotuko na ndanga, se ndendenga na marevo, se ambiasa. Rayadho mai baka lebu na ndilio, kena mbatika ziwa, baka nreti rawa na vale, mbaka nisa wole kisaratoka na vula idhangi lamba. Atika butalanga na bati mba abate ke na taliwea ena sona vanua sa taki na namba lolo lelai. Oya na vula ongo vula okotova karu tiku ni singa ni kua oklando sar na amadha o soso vi kenda na amadha o katumai ina utingonda na gairongoza na vipro karamu iso abaru teki tu mena maru teki kina na amadha o nivosa baka viti abate kena singa ke viti ena amadha o amayongo dhadho ndalei na kulkula Pa maro teki kenda na bongi vinaka ni kuwa ni mbule vinaka vinaka vale vina siyami tingu mai na PMN Fiji se pa mana viti na bongi vinaka ndai na mnindano vingarabi elno turanga iviu.

the moili osbanya na serena blame it on the rain as if the weekend na di wine tin kavitu na miniti au kilani na ngona ngoe baka vanga usar tiko na veia sana na veia tiki na ngoe ni silandi na baka baka rao ni mavawa ni vosa baka viti watana kina na non ta baka baka rao tiko en kena maro taki na singa kei viti en katini ni singa ni vula oktoba ya ena ve mama ni di wana bo ni kuwa kero na beta no tiki kina kei Greg Trail ka bito bote tiko kwa en na prokaramu en na buku ni kena maro taki na singa kei viti kana baka idhuri tiko ena mengri Santa Park I am en Singapore way mayongo au kero na vitana tiki na vi mama ni viwa na buku ni tubu tuba au they oira na na pula ngindo kai na da baso ndara ni na maka me na tiko na rara na mangri center park na singapore way mayongo yo kila na vi sei vit sei New Zealand waka zanga usertinga na ngono kono waka rau na buli meke na buli sere na waka ritake ni na kena buli riti kono nonda itobo vira nonda zorubu na waka zambo na vei matangali na waka sanga na vei kakana iso nda kela ite ni kina na ito kei na kena mazawa ni waka izoritu na vei vei kake ziongo na mazawa katumai ka kito sapa ni nivina kati ani nando ni venga ravi and a PMN kena PMN Fiji ni nando na mada ubi na kapi kenda and na buku ni nonda maru taka tiko na nonda bosa na kena bosa taki tiko na kena maru ruindi ni nda satu ya watu mai iba nua watala kina na kena maru taki tiko na singa kebi tina kena nama ki mai and na vima manizi wa kira na vei talo tiko kina vata kei Greg Trail and na buku ni vei tubutuba so oya

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tarunga te kana te mana tau na kampani ena sere eram bini tu samo tingo bi kanda tini ka tolle miniti me tini na kalonko ena bongi bina kanda tini na kalonko na nea oni sere rongo tala itaki mai beke mni ki beke mni na ndolo tati ngaki na na wani telefoni and dingo mi tiki kina nangiri na kera sere na bipo tini sere ena bongi bina ka endai ia ango nga e so na itubu tubu na pere vei prokaramu e so kana pake dhori tiko ena vei ya sai ni slandi ena wuku ni kena maru teki tiko na madhawa ni vosa baka viti se vateke ina na kena maru teki tiko na singa kei viti verta una ya sano rao au te roa na onda tau prokaramu na dhiti tiko mena kavani singa wayana singa moniti singa tambo mene singa tambo me adoba na kaono ni singo ya na singa tu city na pakai authority ko na manurewa library ngo na vitu hill road e manurewa na norto programu na pakai tamba kindo tiko beira na na tamba ngone ra zorbo ke na ngone la bat ke irne soli soli na baka mimi te kiti kwa nabuli di ni wasa baka viti mera rao ni ndondo we build their confidence in communicating in the Fijian language and so on ngito baka viti some traditional games na sere baka viti na na iyo mera baka madhala te kire baka viti kethea erna baka idhori tiko en Manurewa Library en ngo ena singa teke vutiko na norito prokara mo ena singa tambu na singa mo nijike na tuisi jartoni tiko en Manurewa Library veritu na wekanda na Fiji Society mai Hamilton na teke vutiki tiko ndola tiko na madhau ni vose baka viti en ndo na lotu en ya kavi ni singa tambu na kapani singa ni otia asana ngai teke vuna norto programu na mbongi ni buke na norto mbongi ni tusiti wose tia mbongi ni moni tia na kalima ni singa na tabuzi tiku kina na norto na Fiji Society of Hamilton Kids Cookbook ango endo na iwola karatiko kina na be recipe eh se na zaka zaka ni kaka na so kaka na enda kila iteni kina na ito kei rao rao amer na rao talanga ni pakita bita kiri kina ni solusyo ngo na tabo ditiko en mbongi ni amoniti na Oxford Street Community Hall mai Hamilton mai na lima na kaloko kina walu na kaloko and na singa tu siji chiku na nonra tau itubu tubu na turanga mai Hamilton and na buku ni kena thaka na na bakariteki ni kena thaka na kukonda watala kina na kena baku bulidhitiko na thaka sebu sebu beri na nonda tharubou singa buke lulu na nonra tau singa na marama thaka tiku kina kanitubu sendi kau watala kina na na kena na imbe na nonra dhaka imbe se na kena mbotani na imbe Matt Mending rasabisuri tila tunga na marama mei Hamilton weke muni na reni adho ya ni adho ni baka leo lebu en mbongi ni buke lulu en Oxford Street Community Hall na singa lotu lebu en dhaka tiko kina tana community event games night suri tike tiko kina na wuba le tozoko en wuku ni na ngito na vengi to so what can be activities so sarto wa na no buzitu na Fiji Society my Hamilton and na Fiji Day se ko na katini ni singa arto na zaka chiki na ndona Hamilton Sevens Rugby Tournament na Volleyball Tournament zaka tiku kina my Hamilton eh na Fiji Language Week mini games eh Hamilton to talk about the norto program my Hamilton singa tambo na katini kandoni singa zaka talikina na me song tiki kin dorta lan lotu me song tiki na namada ni a vosse baga bitia la tiki talang ang gono to program mo na Palmerston North Fijian community a lebu sar tiki na nonto tubu tuba tiki bu tiki na baka rewa kuila and na singa tambu kana baka idori tiko and na library na square go e my Palmerston North ka sanangai waiter tarabisombiani singamonichi sanangai zakatiko na nonto wa abengaranga rabe na buku nikena nga indola tiko na madani bosa baga viti chiko sona programu mera narna ok tal tinga miki no irana na nonda tutu ke na bombo mera na mei a bosa veir na solisoli ara talano na buku ni veikara lak zuruma mai nonda na nonda tumbu zaki mai na ken na wasei tiko na nonde tala noa veira na nonde soli soli ya na baka zori tiko mai Palmerston North tiko tala na singa era na marama era na baka rita ki zaka zaka ni linga kina na veika karna baka madala tala tala nga veira na na vulangi na na ve na ken na na inaki se the cultural significance ni zaka zaka ni linga so kartona baka rita ka tiko na marama mai Palmerston North Northland community how clan chikuna tubutuba berto and singa rumbuka baruai but kena singa tambu adaka tikuna sports and family fun day go and abaka zorit berto ifangare na baka zena singa rumbuka na baka zoritiko and St John's lounge go and the language theory day na zakazaka nilinga baka viti na ucha sana ga zakati chikuna sports day go na baka zoritiko na singa baruai and otake sports park e fangare Ngai singa tambu, lotu tika tiki na lotu ni baka vini vinaka, kana baka idhuri tiku na St. John's Golden Church, mai whangarei, en tolu na kaloko, en aya kabi. Berito mai wanganui, na Lao Fijian Trust, tiku na norto itubutuba, nantola tika na madha ni bose baka viti, nandua na lotu, hena singa tambu, na ya kabi ni singa tambu, ni singa monichi, na baka idhuri tiku kina na na non rabuli de tiko irna na bakati kuna workshop eh irna participants na non rabaka madala tekira habaka biti na ya vandra na non rakorom na non matangali non rato toka non ria busa na tikina na non ra izabuti eh na non ra ika na manu manu na non rakau na be ka ke de arna buli de tiko na singa moniti mai wanga nui singa tu si chichu na itubu tuba na buku ni kena kila ina ito po baka viti e so menda dando numeriki menda numeriki latiko na isoli soli na buke lulu na zaka zaka ni linga na lotu lebu tiko na itubu tuba ni kena buli na sere na meke na buzu baka baka ito kei na singa baka ro mbuka zaka chuka kena na oratory contest na visibi na speech na isoli soli ngo baka tamba kinto tiko beira na ngone buli arna luvenda mai na kalasi tolu me za busara na year 13 watikena singapore wai na nonra na gai songo tiko na nonra to celebration mai wanganui en ando na songo lebu kame na maro teki tiki kina na singa kviti orto mai na bay of plenty nonra to prokaramu ngar to ziu tuba na katu me dona dola tiko na lotu na mbongi ni singa tambu na tauranga Wesley Church na mendola tikina na madha ni bosa baka viti berto en moni chike na two city two day program ame baka tamba gindo tiko ber na isoli soli en na buku nga ni bosa baka viti na beka iso na bosa baka viti en tando ura ni bosa taka na be singa wabu ke vale se kore ni vuli se batikira na nonra i zamba watala kina chiku na itubutuba beira na itamba ngone na buku ni ni kina la bulidhi na beitobu sobo kapa nua ndando kila itani kina na ito okei watike na kena na singa barombuka na ndo chiku na community event na meke na baka zori kina na baka raita ki kina na bengarangare baka bonua era na baka itabisari tinga kina o ira na isoli soli mair virito i Queenstown na klando tali tinga na amada ososo virito mai Queenstown na Queenstown Fijian Community Charitable Trust le butiko na nonra tau prokaramu ena loma ni mazawa teke butiko na ndona lotu ena ya kabini singa tambu ni otia saranangai visit ndo zakatiko na workshop lebu tiko na ena singa moniti tu city iyo na lebu tiko na bulir to na ta bulir tiko ba lebu ba kambi mbite tiko berna na ndiso di soli ati ke ira na leni bo noa era bi na kata mer ni tiko ni kina ba kambi na ke ba kambi mbite tiko na kena bulir tiko na nonda bo sa patala kina na nonda itobo o ba kaviti a ndo bulir na kana barong tiko mai na hibiscus coast na fijian community ke bikem do mai orewa I fanga paro ndo bulir na ka klani o so stal tiko ritiko nom do program lebu tiko na nom do itubo tuba a ba kambi bi na kena maru te kitiko na beka membele ti kenda ni toke na nonta bosa arto ndo ti kunurto par karamungo buli ti kena bengaran gare beko banua na talisu da kitiko na kari new beira na nonta zorbo kena ngone le batala kina ni soli soli da tala na paka sanga kena kari mbilo ni angona sandi na totoka a lotu ni ndola ni madha ni bosa paka viti angova na Fiji Media Networks e Aotearoa Gwana baka idhoritiko na New Life Wesleyan na tina koloko na mataglilai. Ngobi kia mnimbe ya kanapangaratiko. Na batataritiko kia baka ndona punuwa ni reni ngole kina. Mwini na lei lotu, na lotu ya nabuku ni kena na ndola. Na madha ni posa baka biti nduwa nguo. And New Life Wesleyan na Great North Road Henderson. Witu na koloko na ekabi na takatiki kina ndona lotu. Membala titiko na non-rambogi na ngone mer na baka madhala tikira ngona norto itubutubu chukurto na Fiji Media Networks nduwa ya na bitu na kaloko na moniti ya na singa tambu na tina kaloko na mataka na lotu ni ndola ni madha ni bose baka biti beki ntabaki ngona baka idhori tiko na tina kaloko na mataglai New Life Wesleyan Church and 333 Great North Road na singa moniti tiko na nora prokaramu na soli soli tu siti nora prokaramu na marama karto na tiko talanga kina mai mai na Mount Lebanon lei norto na marama ni lomai viti na buku ni zaka ni linga ngo na puno norto lei lei parte ki zaka ni linga kina karna lei poi we sei talenga na nonra na sharing encourage na sharing of knowledge between the generations dona itu tu binaka arto waro takatiko na we kanda na Fiji Media Network se out there raw pakata na singa buke lulu non singa tambangone buke lulu kena lotu lebu non singa tiko na tambangone lebu tiko na programu membaleta na sulu kena na seri kena meke na weka membaleta na non sulu sulu watana kena na bengarangarabi e baka banua Berto mai tarfiti Fijian community lebu sarti kono nto prokaramu teke pute na bambi bite kitinga berne soli soli na nonra baka buliziti kono bosa baka viti matalaki na itobo kene baka rau baka panoa E ai so na veira na songo se na community Fijian community as artiko na non program vekito karna o da kapatiko na buku ni tubu tubu so na vakita vite kritiki ni busu tiao en na madani busu bagabiti asang ningole de berto na vekan ko mai weiroa kla weiroa ngo sanga mateni ngona merto na da kapa ba community na ken maro teki na singa ke vite na singa barwai karna vakita vite sartinga ki no ir ni soli soli erto na vakita vite na zurbo buku ni bengkar ngar ni pagi benua, itu tiga non rebul lagi untuk kai, karena tu nampak kita bisa cengak ini orang ni sulit sulit sahaja rebul itu kan ni, enak bisa nama dah orang, enak buku ni beka, mer nampak kita bisa kirikin. Tuk apa kau itu ni nampak beli kan, nampak rey reyda, nampak iya sasanga iso, nampak itu tu beso, satiko, enak buku ngani kena maru tegi tiko, nama dah ni bosan pagi biti, batik kena singa kai biti, enak mada omeongo. Mana tu nombor yang nazo sambung naita isa singa bukan pakai ni barang bukan kau nombor bukan naita sampai di total naita kau nombor lebih nakah.

da ronga te tika na ndumo i te uta anda kona mbauta rua e na sere kei losa na tosa mai nandi sa si tingo wikenda na tini e na rosanga bulu katolu na miniti bebe wana numi tale ani e na wuku ni tubu tuwa ni kena marotaki na singa kei witi ngo wikenda ya okalandi kana baka zorutiko e na Mangri Center Park e na Mangri Center Park we kenda na tiko wabuki ngoe kalandi kene pipo noe pole kata er na tiko kino iso na marama mai na Fiji Craft Association er to le roto ni le limo sanga bulu relako tiko mai mera mai pakari teki thaka thaka ni linga er na bulu bulu teki tiko karna wari teki thaka thaka ni linga tiko na Mangri Center Park en maza to zoko bata mai kene na singa waruai na singa na maru teki tiko kene na singa KVT ame paka tiko ntiko Greg Trail en ndo tiko na Sevens Tournament en apaka zori tali tika na rara na esa ni bonu na zaka tika kina na na Fiji Day Celebrations er tono tika kina ndone lao lao na immigration na Fiji Immigration ena buku ni kena na zaka passport ndone lao lao mai vir tono Fijian Elections Office ena buku ni zaka na voter registration anon ta vula ngindo kai tiko na minister ni policing mai video e wane na velo ruane tiko tala kina na minister for Pacific Peoples ngoya kalandi Paul Goldsmith vikenda na tiko ngoya kalandi ngoya sona kandi da renina na makiti kina e menta na lei reza en kena maro te kitiko na Fiji Day en Eokalandi kana baka izori tiko na Mangri Center Park en singa varuai mai yongo yana seri tarabango ando sabote itike ni kina Greg Trail vati kira tono no mundo i lawa lawa weke muni na komiti ni mbita vata tiko na ituva tuva ni prokaramu memba leta na nonta na maro te kitiko na Fiji Day Celebrations kila ni saka ni kara rawa lebu na kena na zaka zaka itu na buku ni kena mbio wata na prokaramu ya na sere tarabu ngono sabo te itika ni kena na mbongi vinaka nda ina mando tono seni bunga ndamu ni na vatu sila na sere lengu nreo ni mbulu vinaka vinaka vale buna sema tiku maina PMN Fiji na mbongi vinaka nda ina

0: listening to PMN Fiji.
1: Darongo de tikana ndo moi seru serevi en ser sao melasa ni berre andarongo de tikana ndo mon to ne tengo ke ner mbale en ser ndaru mai lele ke na o malake a sa sibitingo weekenda na ti a botingo weekenda e tin ka bitu na miniti me tin ka ndo na kala ko na mbongi na kenda na ka bale na sema tiko mai na ngir ngir tiko mai na mbongi na ka ni ko be selo rendindi mai hamilton bole na ka sole na ka bale na ngir tiko mai na buku ni kere ser ke na te sere na mbongi vena ka ndai sana no miti kene ke muni vatke no muni vuvale na mbongi vena ka nikua vena ka vale vuna ndau sema politika mai ke na PMN Fiji na save singa varu mbuke za sara en maina tolu ki na tini karua anna kaloko a santa lingul za vi ropati vena ka vale vu na ndau varrong tiku mai na sema tiku mai ke na ndau ngiri ngiri tiku mai en nonda Bata vina kango ni PMN Fiji e nambongi vina ka nikua. Awe, webu te isere tali tingai, nambongi vina ka ndai. Awe, Wasi te au mai na Korturanga, mai Hamilton, na buwale na Tora, vei Iliasa, ke Isamu, patana kena vei tau nate, ntau mbule vina kena vitamani, sanga ningule dhaba, artau na buwale na Uwal nei waka tawa, nei waka kula e mai Hawks Bay, watana kina wei tūra rai pe meleki, kina uwal e na dhawa ni kawai, ando mbule wena. Kasenga ni ngule dha vi artau na wei mbuni, wei tinani, mai vita dhini, watana mai bun, Bundel Wetlands mai Brisbane o wase madha wangani sani ni rono vete dhina ma kerito na vete nani na roko dhina vila kemba vina kapali muna sea mitiku mai en live stream ni pmn.co.nz

wasa mai tumaha na serea mai vei serere sa tin kanto tiko na kaloko na bongi vena ka entai a vena ka vale bobi ke muni na sema tiko mai na barong tiko mai en a bata bata vena ka ngoni PMN Fiji en na bongi vena ka niko ke ka ni da lata na ni to abital no tiko ker to na amarama ni batiki ar mai ngande politiko en na studio na bongi vena ka niko rani ni saraba karongo dirto en na ni to e bata bata sen ndoni vya bana vola mata na bongi bina kani ko na PMN Fiji sa toka kina na nito vitala no bati ker to wale ono na marama ni batiki karto mi tiko rawe na studio na bongi bina kani dairto ngande to mari to mitalo ta tiko no to sanga ngande ba kando mi ni selandi a barta ki tiko no to ba bina bina kani buku no mi tiko rawe bati kina no to sa ba ba ba karo tiko en no buku ni ba karita ki saka saka ni linga en na a maza wa a mayongo beto karo ta katanga ni arto na ba karita ki saka saka ni linga tiko mai na Singapore Lulu and Pacific Arts Center go na rua Mount Lebanon Lane my Henderson teka buti go na tina kaloko na matakalai lai and na singalo tu lebo horto na barite kiza kaza kani linga na Mangri Arts Center go na corner of Bader Drive and Only Avenue he Mangri go me na tina kaloko kina bana kaloko na kavi ana zakati go na meke sona itala noa tiki tala kina sona na vuli teki kakana na zakati kina lakata tinga na pare teki zaka zaka nilinga na imbe na sasa abati kina bunga tale na be zaka zaka nilinga iso erto wa sa wakaro taka to mai karto ko tika mai na marama ni era na marama ni lumai biti rota ni ndona ndo wasa nga bulu ka rua ke zabala ka tika ni ndona ndo lumai sanga bulu na marama kara na tika boli e o kalandia na maza o meongo so sara tika mai sara laka tika mai so sara laka mena singa tambu sa ochi so sara nga laka laka tika mingo so mena laka tala mena mwani maza ongo rawa bola ka tika ni le ndona ndo lumai sanga bulu karto le lumai sanga bulu tala na marama mai na crafts Fiji Crafts Association kartona tiko talanga na parte ki zaka ni linga kana baka zori tiko na Mangri Center Park tiko mai na moniti ni maza o mengo Funga sarabi kenda klana na tana na makiti kukina Menta na le saraba Da le voli voli Koe ni baka levu na silini Na buku ni le voli na nonra Iza kazaka nilinga na marama mai banua Na siri taraba ngo Ando saboti iti kukina Na vale mai my one tree hill we tasai bet ki nambu nan rombo le vinaka bena ka vale buna sema tiko men bong vinaka ni ko and sa no mitike na serta rabo ngo tala kene berto no vitamani o hamadi o mbui va te kerto ni soli soli do sa no mitel tinga na serta rabo ngo bong vinaka ni ko sanga ni ngole de biro na we kani ro no turanga rua o tamai mendi va te ke tamai mere turanga to vata nan rombo le vinaka kerker me vasi sina i bona turanga ni ngongoria ndo sambo le binaka aser tarapa ngondo sana numitel tingain kina en bongi binaka indai

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tamana tano mundre ni dange ki nasiriva e naserenda ulomani asa sibitingo bikenda na tini kando na rosang vulka pa na miniti na mbongi bina kenda i mbongi tiko ni varombuka karoni singa ni vulka kuto varonon dolo rosang vulka ono nasiri tarapa nga ngondo sa na numiti ni ki na Fijian community mai wairoa gome na Hawks Bay and don bula bina ka o Master Chone o Sami na turanga ni Dakon Robe o Mr. Gounder ngon na turanga ni Lambasa e mena be kapu mbule vina ka Mr. Gounder na ka wale unando wito koni tu verta una Fijian community patana kina be osia turanga ni Tukavesi be Ermaya na rato buki ni Prestendi turanga ni Mbua Malombula turanga Tovata patana kina be Taito o Chochi turanga Kai Malombula patana kina be Wais o Levi o Solo turanga Tovata Malombula patana kina be Epi turanga Yanu sanga ni ngule dhabi turanga yanu o Sanrata na nono tau presidenti mai wairo kla ni nangonongo arto paparau tiko na buku ni mara kena marotaki na madha ni vosipaka viti watana kina na kena marotaki na singa kei viti na singa paruai nito yu vaile selesi o mose se tabae na ngole sombu tiko i wairoa en singa paru mbuka mayongo mena tiko talenga na kana vita amba politiko en nondo to marotaka tiko na singa kei viti na no wekanda mai wairoa en singa paru e mengo. Mbule bina ka maramato vata o vosetia o maramatau, maramani nandali o mbua, mbule bina ka patala kina maramato vata choana, patala kina vei ili, bina ka vale buna tuta katiko na itavi, virto na wekanda mai wei roanda. Mbule bina ka sirita rabungo onto sana numiti keni kina, na bongi bina ka enda. Ndia mbule bina ka vale buna siamitiko mai, na PMN Fiji, se pama na viti, na bongi bina ka nikuwa.

weekenda mo i ratu ia e na sere sere ka mai sabo tingo weekenda e tin ka ono na miniti me ni vosa tia tin ka dio na miniti me tin ka rona ka loko e na bongi vena ka endai na tin ka rona ka loko sana me zabo tikina na gongo ni venga rabi na bongi vena ka ni koa tomanda beba vini vena ka tiko poka lebo vi kim ni kia sara e na bongo ni nomu ni sema tiko mai ka vito koni politiko mai na pata pata vena ka ngua na bongi vena ka endai au vya apa vini vena ka tala verito na marama ni batiki karto me i vesiko leka leka arto ngai ma ngande voli mai e na studio na bongi vena ka endai kito sabani ni vena ka teni na tamba ni venga rabi ni PMN Fiji ni nando na maadha vena ka vike mdo na buku ni nomu ni tiko boli tingo ya kalandi na buku ni barita ki zaka zaka nilinga sena exhibition ndo ngoli tiko maikina na marama ni batiki batala kina vire kia sara na marama ni lumai viti sanga ni ngole za viki na vire to na marama mai na handicraft center mai viti karto ni tiko tali tinga merito barita ki zaka zaka nilinga na mengri center park na mazawa mayongo na mada ni wasa baka bitinga kila kende santa kila kede tiko na nanda na ulutanga lebu ni wasa baka bitinga mada ongo na nongu na mada mingo ni wasa tiao na nongu wasa metike wu mai vale kameno wasa taka ene beisinga my language starts at home and I need to speak it every day ayana nanda ulutanga tiko na mada wango anda sasuri

tike tike tike kina be kenda kede men da pakanga tak tike non da bosse baka biti e vale non da bimali wen be singa baka i lala baka bi tokani baka mata e da kada kaba tembeka ni ngau nanga da kila kina da ni bosta kina non da bosa men da bosa tak tike e baka mi biti kungo non da ulu tanga na mba kingo baka mi biti kiti kuna kina baka ngite kiti kiba non da bolu ne be singa be ira non da soli soli meren ka kunia libe ira non da bosa ana non dai tobo ana ulutanga tale ni ambakingo na non ku bosa mi teke bu mai vale kamiono bosa taka en a basinga

moi e sere sere viena sere nongu i ala ala sabo tingo vikende wa ule miniti me tini karua na kaloko e nambongi vinaka enda ina sere talanga ya sana me dhabo tike nungu vingarabi e nambongi vinaka ni kua a singi tike buli batike yao e nambongi enda i o maramatau o olivia mbola tengidi e nandana numiko talitinga e nambongi vinaka enda i beba vini vinaka tike nubi kemni na sema tiku mai na vita koni vinaka tiku mai e na bata bata vinaka nkwe nambongi vinaka ni kua a vi kemni na ngiri tiku mai na kere sere na vipo tei na sere na kabalebo na vito koni tiko na sema tiko mai na bata bata vina kongo ni PM in Fiji na mbongi vina kani kuwa kito sabano ni vina katigani na venga rabi ni PM in Fiji ke na pama na ina buku ni nanda madha ni vosa baka viti kana teke vete kitiko na singa tambongo vikenda kete sara ni nandua na madha vina ka vikenda na nanda vete uraki nda vestari baka viwe kani nda baka mbulumbula takataliteko na nanda itobo baka viti na na itobo nda kila itanikina na itoke ka baka nini vina katalitungani na buku ni wei itaibu yoso nda na vika baka itaibu teki kenda tiku kina na buku ni madha wa ni vosa baka viti me dhamuna nanda ngauna kataraba nda nge me isoto talikine ke nda vila mani baka lebu ni teimu wadhi toka manda

e la posi malahi Ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo full on on siav siav von ni secure si website is bsa.govt.nz ditni tine ekat wafrasi ni pangu ekta tir kopla na e la luani teren rong hul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is a soko